Shandahaya. Ima Tokabarama Shaya. Eya Neymatombe Kinabaruan Yama Shandaha.